Ata rurak runa niska, kiskaska, suraskami ajikangman. Kay punza kunapi ñukanchik kaita chaita ruranchik hastawan hatun tandanakuy kun imata ruranchik. Pero sinallatik ama kungarishun uchilla ruraykunatapish. Alli willayta rakina yasachina, Diospakshimi evangeliota shutikunaman, pichillakuna kakpipish. Achkakunami sustarinchik hatun tandanakuy kunata charinallata. Shinapish ñukanchikka uchilla tandanakuykunatapish charinami kanchik. Uchilla tandanakuykunapipish Jesucristo manta yasachina kanchik, parlana kanchik, willana kanchik. Y a Dios que mana kayaskachu, atska hintikuna, atska tandanakuykuna taruraspaza, asi uyeita parlachun uyeachun. Kikinta nyukata cada uno tapishmi kayaska, Jesucristo manta asi uyeita parlachun uyeachunka. Chaita mi nyukanchika entendina kanchi. Chaipi mi rikuchishun, chikan kuna kaskata Dios agzashka wakuna. Kishpichi Jesucristo maiman rishpapish, chikan kaskata mi rikuchirka. Mana igual cascata, caixo religioso kunashina, caixo chatun tananakikuna trujaxina, saca mana recurircacho, Jesucristo maiman rispapis, paika suktak, paika chikan cascatami, ricuchirka. Chayatatimi, Cristo Jesús takatikuna ka ricuchina kanchi. Jesucristo yukanchikpi kakpi, Jesucristo pakayashkapi kausakushpa purikushpaka, chikan kuna cascatami, ricuchina kanchi, chikan rurikunatami, kasarina kanchi. Jesucristo pak ajiwijibun paktangapak, tuki ñukanchik ayllu llaktakunapi. Dios kikinta kishpichirka, chinallatik kayarkami, kikinka maypi kangui, chaypi chikan kashkata rikuchichun. Kikin maita rishpa maypi kashpapish, Diospak wawa kashkata, kishpirishka kashkata, Dios imapak kayashkatami rikuchina kangui, chaypimi kawsana kangui, chaypimi hintikunaka rikunga kikinka ciertutik Cristota katiku kashkata. Ñamana kawsana kanchik, kikinllapi sustarishpa, kikinllapi yurishpa, hasta onpish kawsana kanchik. Jesucristo pag mandanata uñachingapak, sinchiachingapak, shuktikunata sirvinata mi sustarina kanchik. Chayshinami kawsana kanchik, Cristo Jesús ñukanchikpi mandakukpi. Mana kishpirishkakunalla kanchik, sino kayashkakuna kanchik. Chayshina kashpaka, ñamana ñukanchillapaktik kawsashunchu, hasta onpish ya Dios mandanata uñachingapak, shuktikunata sirvishpami katina kawsana kanchik punllanta. Katikpika, ya Dios kikinta ñukata kayashkami, achik yachichun, shinallatik mishki yachichun kay mundo kay pachapi. Ñukanchik mikuyka, mishki, chikanmi kanakan. Kay mundo kay pachapi, kawsakunapak mikuykunawan igual kamana kanakanchu. Astawanpish, kikin ñuka mikuyka, mishki, chikanmi kanakan. Chaitami rimakon, San Mateo capítulo 5, verso 13 y 14, kaitanin. Kankunaka kay pachapajka, kachimi kangichik. Kachika miskiyachina ta chingachishpaka imapak mana allichu. Kanllaman sitakpi runakuna sarushka kangapakllami. Kankunaka kay pachapak luzmi kangichik. Urku hawapi tiyak puebloka mana pakalla kay tukunchu. Imatatik kachika aychapika ruran. Kikin ñuka saborta apakuna kanchik kay mundo kay pachapi. Ima saborta. Yaya Dios mandanata. Dios pagmunaita. Dios pag ruraita. Dios mandanata kay mundo kay pachamun apakuna mi kanchik. Kikin ñukami miskichina kanchik kay mundo kay pachapika. Ya Dios mandanata. Kishpirina kausaita. Dios pagmunaipi kausanata. Dios kayashka kausaita. Chayta apakuna mi kanchik kikin ñuka. Ñukanchik kausaika. Chayachishka mi kanakan. Mana kay mundo kay pacha kulturapi. Hasta wampish ñukanchik kawsayka, sayachishka, sinchiachishka mi kanakan, ya Dios pa kulturapi. Cristo Jesús mandana kulturapimi, sinchiachishka, sayachishka kanakan. Kikin ñuka, shumushuk saborta apanakanchik, kay mundo kay pachapi kawsakuna rikuitukuchun, Dios mandashka kawsay, Dios kayashka kawsayka imashinatik kan. Aman sakishun, kay punja kunapi, ñukanchik kichu ayllu llaktakunapi, ashtawan ñawpa kawsayta. Ñukanchik ñawpa yayakuna pak costumbres tradiciones kunata hatarichishun nishpa ninkuna mashkakunkuna tukuyta rushkakuna ruwakunkuna. Allimi chay, yuyarina chaykunata. Shinakajpipish entendina kanchik. Yaya Dios pak culturami. Tukuy ñukanchik kichwa ayllukunapak cultura hawapika kan. Yaya Dios pak culturami. Tukuy cultura kunata yalli. Tukuy cultura kuna hawapika kan. Kambak kawsay wanka. Imagina saborta tikukungi, rikuchikungi kay mundo kay pachapi. Apakunchichu kay mundo kay pachamon, hawa pacha saborta.
apa kunci isu kay mundo

0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Kausaipika punzanta mi yuyari na kanchi.
1: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kunampish kikimun rikushpa yachashpa katishun, nyukanchi wasiuku kausi familia manta rimashpa ka aji mikan yuyarina yaya mamakuna. Ima aji kunatatik sakikunchi nyukanchi wawa kunapahka.